0: Very nice, GG.
1: Oh, running race saya ba ja. Olympic ar ba ya.
0: Olympic toya. Ya. As nung asam de pa selen ji kuma as za je.
1: Aji na ba. Na ya tau nong sen ba ma bo ma sa ya. Ina asan de ba shi ba ma zong si dir. Ba nam ji sen ba cha ga zer de.
0: Asir tanang ba bodam ji bu da.
1: Ba nong nam ju ka cha ma ga zi ya de.
0: 그자마가즈자
1: Madam, ah, Jack Bagno, college here. Needang, that's a dang. That's a hand on the jar, but
0: Ali Tujago, na, Tamasa, Kuji, Mitchibanga, Kulisha, or Kutalang, baby, bichi, Mayura, Kutanga, Ajunga, Massage, Rama, Kutamas, Nambo, Lenzager, Chibumbo, Mayunizaga, Stilo Lama, Shira, Shira, Lurje.
1: Sagado now, but. Ya go ya ga aba yo han ya ko da isu no ma bang da pa no ga ko ta lang lang da ni ya mai dang ya sa da do
0: hm ai do isu no ma bang ma ji lin ran na da pa ji ta ma shi ma pa no ga do ta zang ai dang ha ja ja o da ta zang ai jang ha u liao li da sang mai ko li sha ga zhe bu ren bu du du ma

0: ki banong tsi aji asan tsi, atsi ngoku ni. Da zong nong tabzi atabba, changmuri agi azila. Ko yimya agi azila. Chimdang naro, kuba nikong tanga bongar. Ni asangwar, alu banglan menir na penzir. Asanok lumbudi na shingak ki mui atang ma.
1: Yo, zama, jam lu, bang mam la koki.

0: Brother, kinder tanner, kinong poten doctor sa dok. Ano ko biyong kinder je ben zi a mong er. Ao nong po kinder ja ki tetsi bo shi a jip tang. Tanner du bo chi tomo long ma sung zi di. A ten ba kan. Kan de de zi. Ano da yer ke si bok nong tanner a jip er. Ai niya wa da si rang mi ba shi lang tak zi nir a ni.
1: So what are you ne ko sabo na ro chapter 1 na

0: Shiru tang de mim sa yu sa su shi practical wisdom ya ya mai alitsa night a malin shi ka to tak sa za ta ma farm ka ti au tsin no tak mali tila manani inyak pa achanga de malin shi tulu ato tak sir Shiru tak ta shi ma pa inyak pa nok tang sa asmi ki shiru anap alat sa su shi tong ti bang yim ya ka chi par nok tak ta shi ma pa minyak pa nu ni chim pa alitsa par nok sin zika yu tsi ba am shi ba misira ta shi ma ki rak sa ziba ya ma ki zik tuk tsi la ay bil me matit pa misira kam ta nga ma li ba cha nga ta shi ma pa inyak ka anon chi asmi ki pi sa sa asir ta nga tang shiru ru akam su pu tsi asir arya bilim sin ta nga education akatsuba chi ka nga tong tibang lir asnu ki ta shi ma pa inyaka inyakwa kulimura ibachi usang kat petang certain takra tiban no len satuk no achong se kidang matsuba shuru at ma kuro tibilim tsu kidang ki no ali ba shuru ya chung se tali tak tamang anomaly se aser timim at ma asnuk tak mata lokar par no kutanga sinzuka matok tsu tsu misra sintuka miyutsu tsula kiburi mapang shitak nung parnok nung vaccination na kasi sila parnok takang piyong chungwa misitsi asya nip alutsi nung takar lipukam wazaka ayutsi ano asnu ki shiru dam kumzaka ayuba titi kumzaka ayutsi la ta pilim titi la aram ayong asya chimdak liya tapu ayka lir suntong atamba channa achimma kam taksiba tsi wazaka ayutsiba asar yimya akam tsipu ba changa asnuk nam shiruru ki kamzaka ayutsa tima yarir shiruru tsi arya pilim tsipa yimya ya takam yimya ka asitsila uzitam nam tsi akatsiba mapang shiruru tak lung nungi mizukpa nungi pila alitsi misra yuru pa shiruru yaritapa amala mapa tongmala nga changa tamalan shitul dupina arzitsa akok Tanur dem tang shiru akam tsipu ba sayu ba changa taru za tama tali tauchi akaba lokti liba ka yang lir ka inter lima achi tila inyak pa nungi tizikar tana asnuki shiru shi akam tanga penshi zi par nuk tali takam ziga yu zi asir mim jir o takam aliba tak tsangda tlong jim achong kutsi tina zikpa aki zila shiru tang arya bilimba ya takam tang arya bilimba lir mabang chok aku mnit mitser punga tongpa na kalami chulu shi sundong nong Aholuchin Baptist Church Youth Department of Changa, Ibas Ndong Nong, Shila Magibas Noitang Angati.
1: Among Papotem, Zermi Asunok Jugo Kum Tatum Gadi Anya Arutaki Anongchi, Natakami Kum Tupiung, Ajangshia Arupanungi, Zangramnam Tanang Sang Agatza Arong Dasang Okzer.
2: I am a dumer. Zeramnam tenasa akatsis ji gar atma botidims sagani amada kam tiaya guda kam tupiyong aruda mabarn achak nong kcha ta changzap maga tazangla nong kam achak sidmer nong kcha atma zeramnam tenasa akatsis mitmer dumbo exam achak nong takwa kongor pulata berje parno ge zeramnam tenasa akatsis ji timdang ni takok angwasbo parno ta nang ituluba akatsila Saka ni tamako garni songi zaram nam tinan sangkuda aga tzizaga.
3: Aji shidawa, ni akiji ga sara takam kumbu kumtaya biyong timtim tija shi yagi nang tsangar. Kinangar gan shirang li, matamari gana shi uksili. Ano ni a imra agi kumtaya biyong amay na timtimar nung, iba tiya nung zaram nam tinan sangkuda aga tziz. Iba dinji kalimi, ni a tangar matakar kama mua zesu rung sun tzu lupanar zaram nam tinan sangkuda aga tzila. Saka ribrang ang, ajak tang sin sakti ba. Kedagam, tubuh awak masih ngono, tenang sangkut mawa saja. Aji bu, tamak aku cebulir.
1: Sengar mibu takam tajung mawa tu, saka kengken tim tim tiada arupa acanga. Asin sengar nam tu mawa tu agak tuju, nong nampak takam ay kalir. Rang tangang, alimanong ni songkar bu, tenuk tapuk, mesra leni mawa, anu sengzakar, asin mishi mesra ay kalir, saka. Panoki pelasita zongramnam uci melongcang aki tenangsang agatzitzi mukurur. Matemadam, panoki tianglur zongramnam

0: ma tenang sang agatser kan tenok tenok anga atadi.
1: O tsungrim, ni tenak tapok ni songgalir, saka ni aman na pukar takam asusia, na itauchi sayua kem tibiyong arishia tok tsiba asusi nenem tenang sang agatser. Kekat nong rong sin ke jamali, saka timi mer timi agatsiba sin bak analir, anong chi ya aki ni ne tenang asangar.
2: Kibuba tsungrim, ni lani mauba takam anukusia shirang yip tenong mijangar kem tima erudang. Uta tsungrim, ni na tauji yimlibilim ka den aliba medita na nam tenang sang agatsir. Ka rishi kubiga na iba lima nong tok tsudir. Tia ajak nong ni na nam tenang sang agaja lizisa na ini yarang ma.
3: Kibuba, ni tsuntakar mishim matzer takam galir. Saka, Nai ayatzer aki asu tisa timtim majuru taksi ikum tembanga arudang ke nelay tsunse wangshi taksir. Ni tangar ma tatsang ajung asubo pongtina ne denang sangala. Saka ni tsunse karasunung ni akaba achak aki ipa achok yadang lir. Anongji ni ipa achok ya aki ne nung sangpiri taksir sa asushi akatsir.
4: Aya tembardam asnok bo kudashi samaga angur sudido. Tangar bo tenak tapok mungwa kasa Zaram nam tenang sang pelasi si agat zir. Ano titsang tatsak si agat pelasi ta zaram nang asangar. Lini mawar kam tipiyo shirang yip tenong merib taka lir demi bi akok pa ta si agi asar agaba ajak agi zaram nam tenang sang agat zidide. Saka asnok po tenak tilan ajak chungwa lir saka asinan tak tira mabin saba agi zaram nam tenang sang agat zidzi atsa yungwa liba tamashi si sazi yaguda.
5: Madamzer Dajong, Naya Shibaji Shida, Ibali Mayavo, Birugo, than Mashivali Manier, Anongji Arong, Tinier Bully, Mazan Tisaloniga, Pungo 13, Ashiama, Tia Ajakno, Asnogi Atsanum, Asinagaba, Asir Asnogi, Agoba Ajaka Gate Yam Rotanum, Nem Tenansam Agazidi, Asir Paimumpam Alitze, Asir Patamium, Asir Tauchi Inda, Alimanum Aliertemden, Nem Sadibs, Tanong Imranti.
0: Ipa Play Achanga. Tia ajak nung tsungrim tang pala li tsu, asir pa tak tang tim la yuwa cha cha tsu, radio angar ajak tang ayong sikar.
6: Asnuki Aulichin Baptist Church, Youth Department achanga shalama kiwa nga shiku, ano manane iba chilu siya iba sindong nung, Uma Youth Ministry achanga shalama kiwa asnuki angati.
7: Mabanganong takar kibonganong chabasu kadang dias. Partsrabur kanga takarasino. Alimanong pai akineba achak partsrabur ri panam agadz. Yamachi changradma aliba mabanka. Asangurbaji. Tsingram tanalai apu asir alima changradamtsi achak doktsir. Alla asia tsingram tinzaktsi melongtet.
8: Chabasu. Nagudas, Shirangobo masses di? Kachiba Najaka my shimaka earlier. Tibilim zeker alias.
9: Oja, Oba. Ni yamai dambo, milinaja. Niano lanka gimabensa.
10: Tubu, Nai kichisagi nernetsukana de tanedasino. Makatsuba kaja magado. Anu, unutang ne, nendak paja. Shiranetsukana de ajak apensazazazu. Anunji natamulung. Nongaran daka mibilimi, udang siyango do, natsika na rin na kutanga anong abunga miyutsa sunungoda.
9: Masa dya, uba, uja nanadi, ni ginaba ajak agadzugo. Sakat dang, kamulong nung ronga pilambaji, ni nanadang asinong nanadi mangatitsa, asir mamulongtsa, anong jini kumang masyara.
8: Chabasu. Naya kineba makatsititsa sa, unu kichi agyan ng ali, udang siyang. Nai kichi shidir, achak nupo kanadi, mulongsi, udang siyang jo.
9: Ucha, uba, ni uchi siyang shidi, ni tsangrama sushi, kilir chinchang da shilua, paukulia sisi mulong dudogo. Asa iba mabachi minyakra, ka mulong masadogar. Asa ni pilimer, tsangrami iba mabachi sushi, ni iba lima yok.
10: Chapasu, naya kichi chimbi rao no kibo mga

0: Asuki pantang la ser tu lok acang a kena dem bang asigo tang as noten im declare sundong nong alam la chamir a ser tu lok acang ai pas sundong nong shila magi ba asnuki angati.
1: Iba asin dong nung asin uki tanurdom kuda ser timi ani ditsi aser asin uki ano mabang da chong alang zada tanurdom dao tsi tim nung parnuk da chong diwa nung ani ditsi yim yadam kar asin uki lam sadab tsi Iba asin dong nung asin uki kangadang mua Miss Alamrinla Jamir Lecturer Department of Psychology St. Andrew Center for Human Resource Development and Counseling Aser layadang North East India Nong India Sunday School Union Field Secretary Kamaya Kar Ibadan Jiglimi La Tang Research Scholar Galir La Luake Tamil Nadu Nonglir Mabang Akasada Iba Radio Station Ya Aru Debasushi Kadang Balara Tadan Zoknong Ni Odang Ya Asanang Nara Odang Kachibai Nisong Karbo Asangar Akamar Masara Ayir Akamar Saka Parnuki Mumbalan Shidadar Asar Kachibai ba masra laya takam nong dagok mangor masra karang mesung jim de tiali ba lier ano takira makha ta bilmer na asno society a dang ban ko je dang reject shina ma ga feel aser asra jam mas bi sa sa ge yama je tamang makhadat ba society nong yama je bilmer anong ji ipa dak sendak par nong ya nai kan shidak sner
2: kanam pilar U asr yimya chakla luria takam yang lu shitsa asoshi hatir ta chung. Tanur ya titsi tipok nung penali tang nung ye kangadang ane palutsila. Shisatsi asr yimya chakla pushir psychologist tami. Tanur chakla liru anga titsi asoshi asr lamang timi anitsi asoshi tasa kar pushitita lir.
1: Naidang tasa kar pushitita lir da shiba nung je. Ano, tali chang chang madat nir. Anong je di laas dang nung yi ni song takam ka ti miya ni da zita sa agar ishi dak sinar.
2: Tama sa prenatal stage. Tanur ya di zi tibok puna li dang nung yi ten zikar jido na je. Ta ipa prenatal stage di di zi ya ali maya maru dang di zi tibok nung aliba mapang no. Okay. Tanur yang luba mapang di zi asir tupu na kangatang sar sadma atatila. Tanur penlukpa mapang tanur ji akina misra mi ma mi pilimra itang yungja ki tanuri niya takitak maka. Niya shingaya makiner. Niya mimimer ta angatita ainer. Tanur penalitang titsika takamji kangarang tungtipang. Tanur titsi ji jashia kurma miyutizila. La chi chung zi tipuri akatitila, la chi nipa akatitila asar tumulong pla pla satuk satuka yutitila. Ipa mapang ya tipu ka mapa asar tiyari anu kangatang nungtak

0: Baba ai kha ka na dong di wang khan da galyo se ban ge TV na serial daiming ba jo miss mas la that's why the mama ya are the perna sira dang ta dam jin ma bang la da gibong nong dan ro ji personality as a pano character dam ipa ma bang nong ya ko ma ani de chala
1: Singapore ai ga di lanwa ma bang zba zba doctor tain ka maudang tanur dam i jama salim ko chan lak ta bang da dang Singapore prayer home kang shanyo li sar sa de mer ani aro sar san bak li kang shayu revival no mis zaka yok li das ba ja ge anu ko khnen no bun ni song ji myang lo de lanwa sa dang nu ni tanur ji asnu gi Singapore ka di ipa ama tinsa ji yang lu ani de zla go da nur ji da nur ka kham sa ita tu kwa kyo no revival an go asm namung ba ji sar sa de mer aru kan sar sa de ma ji ni song ji ma mon ji de zi ipa ni song si sa zen nong ji pai zngam ji ma nong ra zngam pu shi zme de zi ma nong wa bilam zi la si sa zi ji inok zi la na ipa ji la nu wa nu tin zakar ta li sa Gibong tikalam agibaya kang sa tong dibang. Ipa mapang tanur 0 to 12 years na. Ipa mapang tanur tum lai unung achim takar tsirapur tang nungi sayo singi tachong angasakar. Ano gibong tikalam agizang yakin atinzi asir lai azangzi angasakar. Tikalam mapang yimya kumwa amshitzi achia angasakar. Asir sarasatamzi angasakar. Ipa zinga mapang nong tsirapuri tanurnum mapang akatsibaj amma chokmasu. La pa tayin kamautang, lai misra pai giyak ta pusha arutsu tsirapur munungwa pilamtsu, asir sarasat ma mapang do munungwa ipat munaparutsu. Asir lanur takam nong timtim atutang, tsirapuri sayo singi tachong akacha, ner tanur takam nong kichi Pai kichi achurur, eba chi tsirabari mitata, sayo singita chung akacha anitatsu.
0: Oh, iba sendong nong hasnagi kangarang jangar marang unakta chung angazgaru daki tatamsa ano nai radio angardam dang tajong shiba u karashi zalesa.
1: Mapang awo musa say angapatama radio angardam na kalam pular, manani tanurka anitatsiba, asra nisong akam tsibaji, Mapat malamasu. Tinak tilin shitak atin ba chaki ni song damachar. Misra school zingdata degree angu ba chaki ni song damachar. Ano shitak asert tai tachung asert damachung midat ba chaki ni song makamer. Saka tachung asert damachung shitak asert tai midata mapa aki inyaka utat ba chaki shitak pa nichi ni song kumdakser. To raksa tinsanung tashi ita nuktak tetsibaji, lanuanungi tsungram tsibuba angat taksisla. Tanurkaji society collier, aruku collier, yimden collier. English ushinung, one child is equal to society, one child is equal to church, one child is equal to community. Tanu asin tanur tsungramutpanu inditra taruts asushin niklatachung. Kichiyong yimlichi pa la lanuwa tisayupa aki tansaksu. Saka tanurka mapa yue yuzira tsungamsangtang sinzi asir nisung tsungtang ayatayasizi. Manani lanuwaji sinti mapang da kipung aruku lukti yimden archaki aritipti.
0: Kangarang bala nai ano mabang agazadda yingi tanurum kudasir di miyani ditsi. Idam terasa wa ta chong diwa no nai anga da dak chugu nia mangar radio anga da maja kharang ta chang tu lung ugo ano manani taruba sintong no kanade ano tanurum exam adongar anong ji lesson bu shi zi mi adam as idam amala da sa khar chimbi ji anong ji manani nanoki anga le dak sinar kharang bular

Asno ki im declaration don no sin saksa ma ki banga ta ke man ne ma pon te da ko ni ter don man kala me go he man ni nagami sa sir english ushino let's say sa yo banga shi sa iba ya akashvani mo kokchong